Nungai biri bermarup sing awa anak kaya na pundu na semba punsi ni ngarangi hau kraba wari sing ning sing duna ayeng hi itau dang sing pangtok na ba ngasi gi mikup asida cengjen lang nari. Aiko gi punsi kongchat lep bayade adumak lep tana tau thari. Itiel sida amuk ngai ko taki sigi pukwa masida pum namak pu umar emke na taram nok chari kurum zari. Marup sing aiko ibu nungsi ba ngam da ba misak tuna he na khanja ba he na nungsi za ba hau na sa oi bazat la. Nungsibagi. Ngasiga han boy na lokhachari bai sai sidi Arvind Soibangi khonjelda Pramoda Nandaibangi mayekta Tony Ahebamna sairangba isai isi kudol tamjage punna taminasi naishinduna lairenu.

0: 아도 때마 모두디 포레너로 오이다래네 하.
1: 나 때다 매테이니 사고만 데이니다.
0: 예 야래도 디 때마 야래 매테이면 셴무거래디에바. 이씨 아이디 쇼아이블라오르미. 아이디 나나우디 라이룰라이슈디카야 가이도 혹돔니도. 아드나 마코기 머론도디 해이테도. 나티 모롱기 오이름바토디 아이나마 바샤쿠 마쿠라니드 낭나루도도. 예 야래. 가나이마사노 카리레 카이데이네게 아이포 하이도노 엄다토게 아두디 카나카나 산이토르시디야
1: 칼로칼
0: 킷 나부다 바싱뎀 바르가디 마잉오 엉엄토다이네
1: 호이호이
0: 좀더러게 데마 마잉오 엉엄토가 아숑기 타이톤가 고금살라게 타이톤이 가리도 해도 보러 타오도 고이 하빠게네 다헤라 모이 모이 토고다이네 방범 띵킹악다니
1: 호이호이
0: 앙앙싱도디 감도 보이테마 우지깡게 홍노비 호티엔데가리에 퇴비가도 떠오르자로 파오파오너라 브라이바
1: 파오기와디네 모두고 파오파오너레다 샤카샤카 파오네 비디오콘도 우너라보니네 나고 아두다 타오도옥시 이마 복다이 팅나럭다바 하이도 오이더리네 톰쩡낭보
0: 아스 아두이와디테 마카이운 칼루노에미 아두코이노 미람들레라 보카이도우나 코이슈아이가 마나저로네게 마파이마사니카이노 ai koi ta chou du su mi na tou na da ba som nau nau ba ai na ma du da hai le na na ti nu pi mcha de ma sa ma tou de kam dou yi dei ma
1: fa je ye du di ma khon ma wa ka di ne pa na mu nong si ri ne ai gi mi oi dou ra ba du na tou ri bra khang de re ba a du ta ne wa si ya na lu dou ri ne tou ri se ai bu ngo
0: kai dou ro ge ba
1: yum myo ra tri ye ba Kotenda ka thaiba na ti ne tauri se.
0: Ye madu di yam phai te ma. Kotenda nu pi she la ga thaiba khot se na naudi pangi dre.
1: Hoi hoi.
0: Madu ni. A khoi mo so bun ma thong hok to ba thabak ti tauru e ba ai khang e ba te ma. Mama na ba ma gi de thai de yam phare. Thap ge thap se se nu. Swa ja di mama na ba le tram ni na. Se isha gi so pula pa ya pon che se. A khoi na pa han do ba sakri ni de ne te ma. Se mi ga ma ho ro no. Nanau nupi do lobuk te kokol gane angang sindu yumda loksim bira mo nupi meyong gi wasim mane kaim khalo no nanau nu ngamna betor damne isha gi kan na ngak yon bata bani ni te ma
1: tom chau ngai khum ta tap tha koi ba nang
0: kai do ro ge ha ba
1: thau du ok chi lai roi do ri ne
0: o nupi ma pam lu khara sathi bai kai dani ni te men ta pi ji na de adu ro su thing na ta re da hau ji po isha do da nang nang thok ba tau jero karam hai da ge ba ite mugi honu bi ponglu de lu na khan ma sina ba madu ai ka ya haine de ko te ma
1: he lu na khan da ba ya da da na khali ba ni ne tom jo nang bo she she ma khoi na si le hai she chwai de na tie ne a
0: karai de no
1: a purien da ni ne
0: purien da
1: manipur yo lo tri po ni hai wa ni nang bo
0: ha manipur yo lo tri e ba te ma
1: hoi ne
0: kuri ma tou ne ge tu dia ash tu dia Hore nupim sadu numita adinge yumda yohan biro haira di kaino pun kumdo shibo ash kura dongi mo so ba kaino nang tawri shibo mo ash adu de te ma angang singdo na manipur yora ga niena ta na haido ona paroidra
1: ash
0: wari ni ko te ma ai gi se sum khanna bai wani ko
1: madu ya roi dawri ne se nasa nupadu na lady si a kanada da ni de na
0: hoi ne khangi ne nupi ma sa do mai tei ne aran mi na ma so ada lai ba woi re ni ne
1: hoi ne hoi ne do di ma khoi ni do ma pham do da thabak taw ra ga lai mi na ba woi da ma ne
0: as lu ri si na ne ma khoi ne kanada da si le si bo khoi na hai ru da moi mung do na tha ja ga dra ba te ma kana di se khoi bo so do phone bo taw te ma moi ne impan ja ro ga da ba nu mi to ma du hai ro oi moi ne yum yau re ba mi ne he u ra ga na ai nungan ba ga hekta haido orage nganna maduna khit ngangna da mai oi ne baite
1: ai shu madumna hairi ponin he nupi ma sa duna sukya he ya desa ma khoi ne imphana thora ka dori se numit tarani khakini aduna ahan singi to phom tho pal hong na ba thorang puna ma to loina lo sim biram lo lu hong wa matung hun ni kon wa da sa ka ora ga ma khoi ni mak se han khi ga dau ni ai rin he na sa nu pa su ne yum do ka bo ka bo sim ji lo on po ka yam do bu na te mistri kana gi po se kho kho kho ma na ne loi na hai na ka re nu ma ni ni si dai de lak chara ni si ni ai na pa sa ka pi dau na tin he ma na pi kre hai ne do lu hong ba gi sang dau du su ma na thara ka ni hai de e khang de re da thau dok se na tai ma di ne mang da phau u de ri do ma khoi ni na di o tho ok na kan ne he ta hai ra ka re se se ma si mak se ayuk si da ne pau do hai do pi ro si ni tak thara di se
0: ish thabak si di te ma sat ta lak ta ga di aroi do ri ni te ma tak pi ri si ne di
1: ya roi ne i bu ma khoi ro da su ne ngai ne du na le rang ga ni hai re i ne do na te wa hai ba bo bor kai na gi bar ton